0: 来接走，来。 La hala se ba na ma cha ba la ma son du ga ta ni ga na ma nga yi ga na ma ka si ga na ma ta ta cho la ga na ma po nya ga na ma ta ta sa nga ja ga na ma ta ba ta ni ga na ma sing wa ga na ma mu ti e rin chi an do ba la so ba ga na ma la tu ga na ma rim bo chi yi ga na ma ka la ga na ma pe ma ra je e cha ko yi ba ga na ma che e ko mo cho la ga na ma pu ju ga yi ba ga na ma la hala se ba na ma te ya ga na ma ni ma sa ta ga chi na an da ga ni chi la ni ga na ma chi sa a cha si e ni mo la an ga na ma luen chin kar dong se da je be po nya nam li ya 기창 레바르 표규 저지지시
1: 가시쇼

Dari jinzu yunyun jie le sen nong de thoma nga chi, zhong kam de jie ni zi sa shu kala jiru shi jie yin. Dian na zidu denpe pe zhong, shalu nyitong nye nga lon zhong kam jie julin shi pe ko teren tu. Sangu pra dawa tru pe chi nye nyen jing a tru. Pe rong shong zhong mamo su zhong, san ji zhong de gong ki cho pe san ji yong zha chun di tu ni shi tu shong a shin ha. Da shik che le shi pe jun di lingwan pra. Nyitong nye nga lor, pe zhong yong jie zhong kam koyu ke ni ba shi cha ne tenpo shong a ma si. Jia yong tong ta na gula shi bu zhuan dong zi wi zhong du ge yu lin xi pe yu ba ti. Gong zhong san dong de ne nga zhen zang li tu zhong kam ku yu bi ce le shu jie zhi xin ba shi. Shou le ni tong ni nga lu bei zhong yong jing ka long bi ce le pi. Nian zhong de ci jia xia ge zhi gu ge tong zhong zhong jie sen ba tong. Pi ye me ni ci nga yi long kru cha nyu ga ci la me jia pong zhi zhi rin la. Ke de ge tong ci nga li mi. Jia wong jie sa ke rin ba tong di lin tu wi zhong qie sen jia sen jia su ge yi. Kalung bise on rin che, nian zhi tong nga ri, lo ka ji ji on tong bu ni, senpa par zong a tong. La sa zhong ji di, zuo ni zhong ji ji on rin che, yang ji on ni pa liu pa shi. Bei zhong ji, nan ka ngon bu di, mi shong sun bu shi de ji wa ma si. E xie ye chi song tu ju lai hu, ji shong la me tu di, zhong yong ji ju chi tong, ci ge zu yi qi yi bi ci cong ma, ri sen bi qi yi bi ci tong, di li li bi ci de liu wa la. Zhong ji tong zhong si ji qi kong tong, zheng en tong. Nyo na ji chung mei pi ke zin tu nga mi se yin chung teo pa shi. Rong shung lin ji ke zi dung da da li. Bi jung qe ya kap jin jung kam den cha song yu lo ten ye mei ngon ten da dong hi. Song shung nui den di chun yu. Shi lu ni tu ni nga lor. Bi jung jin jung kam song shung li den la nguan sa tu pi chen di mong bu shi chung pa ti. Jin ni chen shung ke song shung jie zem ni jie ten da song ti. Zo bi san tu hi jung kam song shung jia chum. Bi rong shung jung qe la ta xia ta ngu se nui den si ji pa tong. Nyi ni, to san zu chen jie yang jie ne zhe pa ti. Ya kap jie yong kam si pa jie to sa to pi jirim chi. Mi ci ni si za jie yang jie den zha te ngon shu si pa tong. Mi ci ge yang jie on tong bu lai pa. Sem ni, te nyong shu ji jie ge shu qian bu pe ti. Zhong yong si zhen pi ni ji zong mi, lo shu ji ju jie de ci jia xia ge ji guo ge pan pa ni. Yang jie den zha de lai xin. Zam li yong zi yi tu, zhong kam song shong tu, zhong tong pi ji ni zong zhi qi. Ni ki ni pin qi, pa da shong wi, zhen zhi ngon sa zhong wa pa qi ti. Ye yong zi du din bi, bi zhong ji pa ti. Sam lu yi, da wa zang li, gong sar ngu sa, la li tuan tu de mun pi, shu si jiu xi. Da da yi qi, la sa zhong qi la, ya xi yin nam ri zhong qi jiu, cen ni tu pa ma si. Ye zi tong, lo ka tong nyam te, rong shong zhong rin pi, ni mi zhong qi kwa tong bu yi, mi zhong nong tu yi hong da wa pa si. Gong zhi tong, qia rim ni zang bu tong qi wu qian bu yi ba qi, ngang cer din bi sa jin ti. Ren ngu qi tong ne, si ri ngi ri yin ji pi, zhong lu di, so nim du bu ngang ngun qi, ba ju di ji ti. Zi du din bi, zhong gu zhi bi qi te, yin ji ca xie ta mi pi, bi zhong qi du shu bu tong, bi zhong.

0: Rangi tuk tongne tuk jangwaan to MG labche shikun zachin de ya
1: Oh, khun sangi ngay chuk hong yuk sikche tuk la senkir shepan de
2: Ari ya, jongki rang na li chi matak senir Terang khun sangan de
0: Giwi panyun shina tambayin Shamtang nyangji gom na rangyin chisirwa Trabchin tangtong jiawo songnir nga ngul chel khun sang la chun chus gyo dong che chak ngar ba sang me zo pa si gum na ner dong ga chak ji bi ma on wa ndo
3: ari ya o dor che tang mar ji ni cho che ro lo pa te pa chak se ni ang te se ri man chen te jar na cho khun sang ga mu ku i tun de ni ndo pi se kong ji ri ya
2: Allah 혼선다 나춘 방서가 혼선이네리야
0: 카회라 랑고멜라 랍츠마토 혼니멜랑고 버거즈르니 나춘 혼선다 네르동건 방서나 던저체 먹도 찍람밤나 나 네르동 혼선도 오용체 데스이나 모츠르체요
1: 혼선치니왈 던친드나 성화긴드 가챠룽 마크나 能够牛品种呀

sing nam cho, linge gong am sang. Nian ji ru yang ki chu bi, ga ma sum ju, xin ju yang ni si bi chi li chen, xin ju na wa ge xu yi. Di ren ki li chen di na li ya, an ju, mi qi du ga tang, lang cui shi hua, ti xin pe yu ki, zi wa jie chun bi, nian ji ki, lu xie ka ji linge chu, nian lam tu bu gu yin. Tiyang, jik dian di ya ki bi, an cu mang chi wa ni, king zhi tang, zhi wa mi bi, mi gu mi xi yin ni. Yine mi gyum tita ki, zhang kuo na, sui mi ki ziwa tang, mi lam mangbu si yi na, dian yu shi. Tina tong mar, hengke cu nian lam tu buya ki lu si di na, pepe bu si bu ti shi.

kirang la khabu chip gyoba ki mo nyo la kirang ki nga la chuji zidong shin na pa nge

0: Tene, yu qima xingchong ne yong hui, gebu xingchi zinbu chamsi lo chui yong di nubu gui du guinchong longwa riyong. Yu tir, ne yam ki nardi mi si kimdong ne su longwe dungye jubi na. Jimmy guindin ya xintu nga di mi wang gebu ga lama zinpar nubu jinsu.
1: Lo

0: 기랑키 도고르낭규니
1: 난츠 티링기 링시히
0: 티링기 링시
1: 티링기 링시
2: 니네즈베 센로랭게 공감사 랭게네 생구초베 레젠디 중앙룽진년대 지접리콩 표게 룽친키 티링기 링시시베 레젠지 그발레 젠조종 쇼게 렌지원도 인라 로 넘버랭게 타딩기 티링기 링시리 젠난 구디 슈베 난드니 지베 지제지 지베 지제 들라 인나 딩산 차베 띵라야 아니 졸링 망부 총제 틀레 튠베 누즈디 침부도 슈잔 틴데 송도 인나 제유 초 망부지기 심제 지야다 티텔라 중국 제주베 튠조기 내레 제유기 세다 틴데 베제 갸지 제주 바라야 청군나샤 Lo, tati ya nezu shibda kende yina shubi yina, nidu zhugu zeche mingla ya nata shaasi ya ta zizi yo che, jik zizi zizi cheba yina, jik nyeja susu simla nunshu yoba yina re, jik simba ma jiba yina re, jik ko ziriba yina susu nunshu diga pa si san san rachi, simba si san san rachi, kuyan ya rachi. O tindre cha tobe ta zizi ya chi yinsi tati yina nyeja lobda ta zhugu tindre ki jila ya tarikyab chenpo chungja yina ta tila ya jik tona chige da ti nyurub chige hajangki mangbu chungduwa. Shuzang taji nyurub chige mangbu yungdu yina kali kali dhudu yuzangba ta ti tongme zizi yoje jingne, zizi zizi chiyag yoje jingne ta tanda yinba yina ta ti sobda di yina nada shaas ko min suk jire duwa. Mi chigi suk yindu yina ta ti jik ngo gyur je. Ani tila ya jik zemu zidang kye chabudinde zi je da bugu simla ya tongye mebe nasu suya da tongye mebe nozi suga yuwa dinde zi du. Ta wana yangyi zemu di bugu simla ya si sang sang da kuyang ya nunshu upa jik se tobya dinde gi nuba den yu na ya mana di bugu simla lo la ya wana chane jik pa tumju da chakshuk dinde beya gi sabun dabgu yu na. Ti tila ya sakubya zi yu gi ani takja xe xa. Tati yang sakubya chawe dikbu mangbu jiki to ne tongwa la ya zeju ba mangbu jiki ta zizye dike ruwa shuk dabya da te ting la ya kubzu ya da te nang lo la ya chogo dunzu xia jie ruwa chogo xia jie ani te nang la ya chuluk ya dinte ki ta jik mirab ta xie ki cha ju dinte bebe nyendo mangbu chi tong xia ta na yin na mika xie ki ta te mingwa mara ya zizye te chogo xia jie te nang lo la ya jik xia ju chi ki to to xia ani te da nyam tu ta jik na da sha la ya chugu jie xia siya la sokwa ta mi to na ge ya ki yigi di minnazo beje zejube togu todabchiya lakbaadu ina lo chunjun tsu tona todabchiya. Dindegi ane chaju mangbochi tuanshaas sakubi ngun sushido todabchiya. Ta tetabu chaju dinde tuanbe genki ina zeje telaya ane tona chigeda zeje tiri nyoge mangbochungsha. Ta na chawai dikbu kashiyaki tingne inba ina roba zeje tiri chijale gewa nyoge chungsha. Taji chawai tingla nizu tiri tuanbe jie la yina jie ling chige roba zizye tila ya jik nguzin chidang le yagdu cho nyi chung xa. Yagba tenzu kandre si tingjo chigyo re shubi yina zizye ti buze yagbu duus. Tadi kandre si zemu zeba yina le chola dhugu min duus tenba yina re daba yina re takanda zizye ti zho chakbu duus. Ani di nyo je ta chugu la ya jeba yina chugu tuzu ringbu chi zemu ze toku duus. Ani chugu bete nindare si pa dab, tsu dab. Tindre che je chugu kane yinba yina le. Tadi jik nyo je dab tindre cheba yina. Ani susu simbayi kuyang ya. Jik si san san tindre chegi duus. Ngo su shegis. Tadi tingjo yagwe choga dike jik che. Tayang ti minba la ya tingjo shenba chige kaga chidu. Khunzu yuk tingjo kende chigyo re shubi yina. Zizye di Buzhe yagwa mendoos, tila yina gigi ane chima dinte kagi doos. Dinte cheba yina denja minpe tsuna dinte yunga doos. Kasi ngone nyoga yuwa yina ngayla jikte gikisho nalwa rin tsu duyan tsaje chima tunzu pa san ane chukuru ya zimu zero chukuru es. Ta dinte songza chima di jik kadu yina nganzu ni jik lamzan yuwa yins zizye diri. Tekar ya zizye diri buzhe yagwa mendoos doida bugu dap. Tien cheche, ta dinte cha xa si jik kong ngo gyururwa, dongshi da dungzu changmulo jik kenza dinte

Dari jinzu yonyo jia lesen nong da thoma nga tsi, zhongkam di jia nisi sashu kala jiru shi ji yi. Dena zidu denpi pe zhong, shalu nyitu nye nga lon zhongkam jia julin shi pe ko teren tu. Sangu pra dawa tru pi tsi nye nyen jia nga tru. Pe rong shong zhong mamo su zhong, sanji zhong den kong ki tso pi sanji yong da tsundi tu ni shidu shuwa shi na. Da shik tse le shi pi njundi leng wong pra. Nyitu nye nga lor, pe zhong yong jia zhongkam koyu ka nipa shi cha ne tenpo shuwa ma si. Jia yong tong ta na gula shi pur zhuan dong zi wi zhong du ge yu lin xi pe yu ba ti. Gong zhong san dong de ne, nga zhen zang li tu, zhong kam ku yu bi ce le shu jie zhi xin ba shi. Xiu le ni tong nian nga lu, bei zhong yong jing ka long bi ce le pi. Nian zhong de ci, jia xia ge ji gu ge tong zhong zhong jie sen ba tong.

kondi shiba nga nga tsi namjin tsui dhru jiga ziri tong dhewi ga dhethong nitsa tsashu shiri. Shamla nga tsi man thani runga lipu ga dhethong thela dhani zavza she gupi ga jinshi shishi jiye. Dhena mila nong tsin dhri shong di zavzav nang gupa thishi. Namjin tsui dhru dhe mo kwa jila mi lova dhe tra tongbi ga nitsin chekab. Dhena min thali tra tongba tsam yinba li dheye mi she la shi chani shu jen te masipi nguanzi she jiyo. Dhena Mila nitsi jitawa ji trekab ngatsi dito de memba la tengu reze na. Ji na, mishi lovu de nyamba yin na gongju memba la tengu. Mishi lovu de nyambi ge neta no, deni nazu mebi ge mishi nyamba thong, nazu ngunsa yo bi ge deni mishi nyambi ge nongci ri nyiyo pa shi. Ji, nazu meba lovu de mishi nyamba, thongxin rashi yi jiwi parsangwa pa. Di ge neba shi chan hi, nazu tongu meba li. ni mdi wi nong ci yong me ba shi wen jiong ti du la men ju ma shi ci mi xie la zai wi rong jin jie nong xie ti si tong xian zha xi yi do zang ge pa de ge min tan ni cha tong ba ma xi ne da si yin de na zu me bi rong jin jie mi ji zha zhi den ji qi xu mi ge xie zu si cha sua pa di yi cha cu rong jin jie ne da chu te na zu me bi rong jin jie pe sai yi ne ci ba tong da tong gam ga la wo ren ce ba da wi de ni chargu ji si tong xian zha xi yi jin du de chen pa ne bin tong lam de lo wo de yin wu sam na ti sa ban tong xi jin de wo ren ce wa da bi ge chargu xi wa li na zu tong me ba shi ni na zu yu bi mi xian yan pa du zha rong jin qi wo zhe mi ne po pa di ge se mi xian lo wo de nyam ru wa tong lo go la da ge jia su da bi ti ri sam wo gu tong ha mi wen sa qi bu ni na zu tong ge yu Chachi wika ngô na wa tong, shu me longpa yon, shu pa so chio ne ta tong pa tong. Mong chi wa sa so tong, tse mu yi du la, ne longgo yu pa shi. Tong shi wang zai yin nyam chi, ne rin de ne zu lu ni shi ni lu yi ji pa chio me la tong shen yu. Ne ta zu mi shi nyam pa di yi. Ni pa yin na, mi la mi shu po di gong ju min ju sha ku. Ji, chi chi chi mi la mi shu su pa, chi chi chi mi la mi shu su di, ngô la mi gen thang ku chio pa pa su la, mi shu te men tong. cha thon ma ti la ta shi shi ku ga de min ta la cha thon chi ti tu the la ri zong ma shi ti ma ka shu ji nong ba shi ni jin ji ji chi mi la mi shu zu pa jin ji ji chi mi la mi shu zu chi chi zong min cha ma mi la chi sha tong ba tong de ji gong ju me ba la teng ku ta den ke shi chi chi la ne pa mo chi wi rong ni la mi ne chi ji po ba shi ji me pi ga sa lo wo de mi xian nyang ba su qi ne dan de ten chi cha de men ju xia gu ba ti shen de ga qin bu yu ba shi ya xing lin ji ta ti ba le ti de ni de ring ge jin zu yu ni le chen ji no de cha song ji cha song na ma zo me ti ta sen ba tu ji chi chi ji yi na ma zo ma la tu zo de yo na de ni nga chu le kong ge ku di ji bi ge le chen xian ba la xin ju no wa ga si ji yi ta zo ma de mu shu

0: Reja sik duwa, shesan jiri wo dege reja tando, di ma sebe tando, saja ka jigla ya, da ya, che gyob tinte kudu zamba ya, nye korgi, da ka karso wala, tanda ngang tong kang ine re, nye doba ine re, tinte jigla ya, jikzu cheche rwa, dupshu tinte jikzu cheche ya, yugo wala ya, shepshu shueba ya, mena tinte jigla, charo nambu tinte jigla, ceci na juwe reja, da ceci di, juba di kararisana, yugo rinne jigo ki nizu marisha, di mangbuji la riba, di sen mangbuji nyamli cheche, nga na zu yugo chosamla pepkenki chobu tsuyungwene chashana da degyur yabuji reisha.
1: Tarangshi. Tati ne, tongmar nipa di kararisa yubi na, tongmar rinne jemdun ta nyamli chikyu ti guma tongwa ne, nyergyongke langchara torti tanti rinne yunzin ta yugo shepshu ni nyamli tingsa yungwara gudi dongyo.
0: Lese, tati kirangi nyesha purul ya, tati nga su yang pyo ki su gyun ki ta genda kwe lo ya jik toksa shimju yuebe nga su na shun purul dinda singe shtuwa. Ti takta ta tarengi nga su tati hema hema singe chi yore, tati tiku di dhiji. Anta kunzu karso re, su gyun rinne di kurang su ki tiku di gyu che ta tarbi yaku shibu shtang duwa. Ta che zang tanda rinne ta yugurs tingi ni tomiye ki gyumzen di kararisana ta nyama yinsu na yugu jigoro ba ta tingri jiga na ya yugu jigi jigi ana su saji tigi ki rinne di li nyamni jigi jigi che zang ta kongi tarin ki hema hema di gyu jiga ana su pyo ki su yun ki genda kwe ya diku di gyu jiga rwa ya ana su sanye tirang ki ana su chokbu yinne ri ya me na zhōng qi nè pēpē chōbu sui ngu nè cha xe nè o dā ngā nā sui pio ki sui yun kien gui di tīng dēji xe tō wā yā ngō yu su su sui sui bui gāng lā kuen yu ba an tu sī bā rī kia bī yī nè rī nian gu nè rī tā tī lē yā yu gu yu jī rī nè tī
1: rā
0: jim dui yā bu chi tū tō wā
1: tā rāng rī tā rāng rī tān tōng yī nā dā lā wā tōng nā zu rī nè jim dui dā nyam nè tī gu lā jī xu bī yī nā tān tē cha rī nā dā ngā zu pēn xiong kī sā nè kā kī ngā zu tā tū jī dīn dē dūn bā bē xa xa nā dā tē kōng lā ngā zu ngā jī kōng sīng yor bā
0: lā
1: dīn dē kī gīb dā dūn jē yā sā nè tī gī kī kē chū dēn bē kī rī nè chā dūn dā bē xa xa nā ngā jī rī nā ngā zu zung kī lū gāng yī nè rī yā mē nā lā sā chōng kī rī kī zōng kā lā yī nè rī tē lā bāk bē kī chā dūn dīn dē chē sō gā lā tā tī dā bū yī nā ngō nē kōng lā kī rā ngā sūn bā nā xī tī nī rī nè chā dūn zā mā yīn bā rā An ti tema tanya yombo yina, yogur ki shola, rinne nyamling tuba. Rebala, ta jigu nyesho tabu chi rebala.
0: Re.
1: Nese, tine shamdi, ta linga tongwara, tongmara mala dienpe ki ceshi suyo ne, suyun ki chosin di tongdan tere yinale shi zinsa yuba cheba.
0: Resha, ta shi zinsa si tu samba, ta di nga kakze si di shi zinsa raduwa. Ta nga na su shi zinsa si karu shugu warasa na, pecha sha na togu chebe ki ta, mazani linga tangse ki saja duksa. Di na lola ya zho choga zhi, linga tang choga zhi, ta saja ka ka sugu warwa, shi zinsa yue ba. Ta yin nga na su chobu ka chi ki ta, o so so, sada rinpuchi le le yue sam, ta yang daba tanda gya ke toni shubi ne ye chui si kituwa. Jik saja mimi longdo saja zhi le chin, ta rinpuchi shubuchi chin. Jik chena duksa tatu yu samba, yun chun zebu yue be sochi. Ta yang yun rinpu chinpa cha xa na yang xe na saburo xo roba.
1: Duba
0: jik pe cha xa na so zio ki nguen ze tangi me ba. Ta me na peru rup topi ya gu ya ne zui su shi la ba yin na.
1: Jawa
0: chi kakbo yin ba. Rokwe chi nye me ba. Tindri jik yin du samba ta nga na su su yun ki zho sin tong tan te ya xe zin se yue ba si du samba ta tiri ngdi na lo ya nga na su kwa li ya. Mangpo to la, an jitiyo ki ta yang si ju kepta che yin iri ya mena linga tongwa ma la tenbe ce chi tindri chi sui je rwa sui jun ki zho sen tong tan te ya xi zinsi yue ba se xi zinsi yue be sa chi de kage rido nga zui yin chi min chi se ya bu chi ken kui ku yue pa ma se xi zinsi yue be sa cha ya linga tang kwa ya di ha chan ki ke chi mu re sha la
1: ta rang ri ta rang shi la kwa rido da tante chara linga tang ya di da go zu ngwa rwa
0: kwa
1: zang zu min mangpo chi linga tang kara zhudu san ba ji ne linga tang se ke sa cha di le xi zinsi jik tang ti mena sa cha di de sa cha di le linga tong se tante jik ce xi jik mebe yin na mi chang ma kan zhung do chin be yin na tante ku yu gung na cha xa ne le da di nun shu ji rwa xu zang ta tante linga su shu je ki tong mara xin di kare san ta tong mara yugur pali le ri ri ya xebshu gyurim tang kenge ki chok dun so cui be gyurim shebyo ge la ze ki ce xi sui ba
0: 다라리 다 양 체지디 수에기 겸제디 가르선 당나스 베징 아 남규다 제고 베니요르 바고 베니요르 남규리아 통망슈디 가르레 진리 차잖아 가나스 다디 아 제라 뇨뇨 이네르 유골 베미 이네르 학도연도 빠르게 미르와
1: 다라시
0: 유골 베니 인수나다 사제데야 텐데기 빠르지 샤지도 빠르게 위 르와 겸지 심보리 다 이네 가나스 야 유고 총제 나로리아 뇨싱 치웨기 네즈지 튼 튼고다 바르케 두 삼바 진공년에 가제야고

yunbe jizo ki goga na chakli zembe mika chakbu kye ki gogu rishi me to chung na yang. Teda yongsu zogba rengi chingze ki gyaru mi zowar. Yenge chokxar ki yang rangki chosu ku ngebe denche ki kaya zhokin petang. Petang da ki loma. Dine tunde choktan chokzam kang to song na yang. Jisam do me tang. Jiqie jungme dewe rangtun nangme tu miporji. Jiyi cuci qianbu yipchung ki chimatan chewe temji zangma ningki uisam simki sabsar nyardi. Namnan xaxar tu tujab sarbi komje jikbi laji jenki rujian tang demni. Rangki mikbin sangbu minup miye luyi chimashin tu tokde petang. Dine tunde cowe kaka ki lunglap chakwe kye ki yajung senpa chidar gyomru. Nam yinyang chir midokbe nyingdob ki langar tosane jengde. Sanu namte suwe yichi ki bada songde peptang. Peptang da ki loma. Siri tang cenze barge chebe turebdi gicham na kogla sierab tang lagla nuzi. Tukla zewe chukbe xiejun ni denki ba che tu sun jidup che di. Nam yinyang dengi da ge gun chu che yinbe yi che ki nomba nyewar nam ni. Rang le wong wei puk sam ki tim ki zekla pep tang. Jidu jichung ki la zi ni rang ki mi zi lambu ya che che tang kyun che yang su dong war penba lan meba junbe ning nye xing lo ga wei pama zor che be lam ki dong cho tang. Laksam jin ki mi bu cor sam xie ki chi de re luk de za zi cam zi tang cham zi sim ku re nang war yang yang pep tang. Pep tang da ki lo ma yu tu ne gab zi su me bar zem lin shi bu cha zi zi zi tu tong sui be xie zhap ki zi qin yong su zo ba zhuk de nam yin yang za tu mi por re wa mi yur gen se mi tong yi qie mi yu zun zhu mi por wei lam mu ne mu ru sing la pep tang. Ti kye ki gong na zha xi bi ni ma zhen yong, tuan zhu bi da wa zhen yong. Do na rang ki dian zhi rang ki zhik bi lam le dok tuan qi xi gang. Sing nam so, kong tu ling ge le nian zhen xu bi ni, pep tang da ge lo mo xie bie lu zong tie yi. Li zeng ge zhu du, ta lu tu yu nan xu gen lo mo cui. Lo dop tang dian bie guo ne yu zhu le xu de, lo mang bu bie zun tang zun zhu, tu yu ge yu xiao tu nguan tu ba tang, rang ki nu bu qi tu xu de dun tu bie mun dun xu du tang. Nyu ge li nam zhu ge wei dong chuo xin, yu xiao tu du re wei zhe san min ba mun dun xu du yi. Kye ki bebung ti rin ki ki ka qinpu xik du yun ni maung wun ki dun lam ki go yang mu rche war xio. Seng nam so, ti rin ki zomri ga se le zin xiu zam da xik yin, ten jen ni ngan zu le zin sen ba to qi.

Jandu luri zon pe chobu chinchu cho gongam san. Kerang su yang gyara agulo san ki jirun chidi na yongar gazu yi. Deren gili zan ha agulo san ki mutu ni kerang su ro pe ke mang chui chung tam chimta juba shiba shi yun bie kerang su ngoma nang xin che yakobu chini yu ro yu.